Tumwa gwitwa Karavere wa Mutazi rasogongo kwa bavuka mu ruringanizo zone Kajondi commune Bururi yagutse mu gitondo cyiza ku bana biwe Honora King Ange mama wabo ari nga mu ruringanizo kuri Vianney Swing bavukana ngo abone Désiré batazira Compaolé na Fulgence na Lionel batazira kizigenza na Claude ari nga mu butwe ekango na Théogène na Renova bari nga mu ruringanizo na Karavere ari nga mu kinindo ngo mwirambire Bona bantu wanje bindundi culture aho bari hose birambire ngo amuzi ku izina rya Karavere batazira sogo bari ngaho mu ruringanizo ngo birambire indirimbo nzoduga na Double J ni mukanya

abari ko batwumva bari ku mugabane wa Buraya America n'ahandi mu rongo WhatsApp mushobora kwakora ko murawuzi ariko ndabona Nixon muri Sweden ati gitondo kiza ku bantu bose bari ngahe bujumbura bari ko baje ku mirimo itandukanye ati mubandanye mumeregwa neza akaririmbo tama tama tama ngonda kibuka ndiko mfata urugendo ngana ino nibereye ni mukanya karirimbo tama na 20% ni mukanya ndugira ikibazo

Ono musabari kumugabane wa buraya batuzindukiye biboneze neza ninete iluveni hariya mubirigati Jamila Jamila na Jose Chameleone mukanya turayirindiri ndugira ikibazo ninete ni mukanya.

0: Chepa.
1: Hey, wey.
0: Fiesta.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane. Bwana Santo.
1: Bwana Norbert ni sawa.
0: Ewana ni sawa kabisa turashimye ubiteka kabisa ngahumana kubigisagara ni sawa.
1: Kwisa imwe ni minota 23 tugeze hi.
0: Kwisa imwe ni minota 23 tugeze ngaha ku France mu kinini.
1: Aha, sawa saka tugwa kanya rero ubifurize igitondo cyiza.
0: I'm going to go to the house.
1: Araza kugaruka burya inzira nziza uyicemo kabiri cyangwa karenga.

0: Hewe.
1: Sabge.
0: Byari byacanganye gatoyi. Yagi byuma byakozwe n'abana b'abantu ntaho bigira umugenzi mugabo.
1: Basha ntaho bigira umugenzi kabisa. Reka ramane cyane yambaye no kwenga mu gende tigirire.
0: Yego.
1: Ufashe mona cyo muri Amerika ati bandanya ugira ikiro cyiza reka cyemona urate cyitina ya padre penda kumisa amashani ya mungu amukanyesha akima na mitera tugana n'ibira ibirezi. Ekanche mbona doko mba mukanyosha mbona teka terese nga hanyani mukanyosha tiba na hivira iwezi za cheke mo usaba tigiri iwezi za muhanda nga mkini nda jama ni nga mnisoka mkini nda tiba na hivira iwezi za viru mba mkini nda tigiri iwezi kipone na eferi ina tigiri iwezi za rekanche mbona uri watoto jamsi ya musha feri uita gitila hanyani kikoro si mbone mara hivira hanyani tigiri iwezi longa janga anyene tibana nyamukira ibyiza kagisimya ni bose bari ngaho ku ikora ndabikunze kugira igitondo cyiza bakanze mbona ubere na ngaho mu kabondo mbona sindi sindi ngaho mu kabondo tibana ngira ibihe byiza kacha mbona ko mu kina abasi mu kina mama gutinga ngaho mu kina ama tibana ngira ibihe byiza do ni ngaho mu kina ama emerine ngaho mu kina ama isaba ngozi mu kaseke bwe tibana ngira ibihe byiza kamarenda isenga maritinga umuchara matigiri bihezi za ndere imana kwitenga hanyene tigiri bihezi ba kamwe rusangi ingenda nyizo tuzindo ndikiritira ntibagiye gerare gerare nka munya kugete tibana ngira bihezi za na roberi nka muri Rwanda tibana ngira bihezi e kabante fitina jana de ibo senda habu imana ndabifurije kugira ibihezi za akaririmba
0: yego
1: Uyiruko biruko shime karirimbe nari zete gashya kanezera aba ingenda nyose z'indundi kiricire mu rako.
0: None wamaze gushika kuri kukirindiro.
1: Asha na hashitse feri niho ndi umwanya ndisa.
0: None ubona habona.
1: Asha ni haratonyoroka kandi baba ndi ni haratonyoroka.
0: Sawa sawa turagushimiye.
1: Aho ni teka ni teka ne mugira mu hamuha.

Unata igira kuri ine gusa turaza kuba tugeze igihe cy'isaha zine. Ana muraza kuba muri ko murumviriza ikiganiro cy'inkino Indundi Sport. Sera ko mubandanya mugira ibi byiza mu mubandanya mumva bino biganiro by'insamirizi. Indundi kiritire ku 88 n'ibice bibiri. Ikintu n'ikintu n'ibice icyenda. Mubandanye munezerwa na bino biganiro. Kandi tukazosubira mu biganiro by'insamirizi Indundi kiritire. Ako kandi mugabwira ibyo mama cyari kumwe na Rina Maria Kaneza. Nyerekatuma na maji abashikira ngaho se muherere yatangomanze nimwe hari.

uhera muri ekipe nasionali ntamba mu rugamba z'abadashikana imyaka 17 bagiye gukina inkino za sekafa zizobera mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda hari cyo twozitega ko kuri no mikangara y'umugwi serukira gihugu ntamba mu rugamba tubafitiye meshi cyane muri basket n'igikombe cyitiriwe incungu z'u Burundi kigiye gukinwa n'imigwi igera kuri ine yabaye ya mbere muri Amsterdam basketball iyo migwi nayo ni yahe turaza kuba turiko turabyicara ko ntituza guteba ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko turaza kuca ku mugabane wa Afrika turaba yavugwa

0: Marimweje kufzumva mungingo nguru nguru zano makuru kuru dandaz kwa gobarundi wafisi bidandaz kwa bijabuka nwa mwile publikani nuhu alusangi ya Kongo na wakongo mani babirangula muburundi rumanzu kwe ziru ungawanye. Bivuye kwiduzwa ry'amatagisi ya douane mu gihugu cha Republika yani ntwa rusangi ya Kongo abarundi berekana ko abakongomani baza kubarangura bagabanutse kuvubwo ibituma ubuzima mu miryango burushirizaho kugorana basaba leta y'u Burundi kuvugana ni ya Kongo kugira ibiciro by'amatagisi bibe bimwe kumbibe ibihugu byo mibihana ino nkuru tuyibaza Joton iratuzi.
1: Uyu mukenyezi w'umukongomani hajeje gupakira imodoka yo mu bwoko bwa yasifu y'ibigori bariteguriye kujabuka imbibe z'u Burundi na Repubulika ya Intwari Rusangi ya Kongo ku ruhande rw'u Burundi. Ikigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi n'ikiraduzi tagisi nk'uko abivuga, ariko ku ruhande rwa Repubulika ya Intwari Rusangi ya Kongo kuva mu ntango z'ukwezi kw'icenda guheze itagisi yaradugijwe
2: mpaki yo acabandisha bariko barakunda twari turiko turariha desa mbere bakatuza bakatubarira mesa sekanti bakabaduza mwindo wasa ubu bariko baratubarira turiye katresa mubona ko bariko baratwika.
1: Ivyo bituma abakongomani bahora barangurira Burundi bagabanuka kuko batacunguka nka mbere.
2: Bamaze kutudugiza rero ayo mabeyi natwe tukabura nyungu yo kuza kure kugira ko natwe tusumira abana ingya zo bakya.
1: Iryo hungabana ry'urudandazwa ndengambibe riragaragarira no ku isoko mu Burundi. Uyu mukenyezi asanzwe arangurirwa cyane n'abakongomani.
2: Urabona umunsi washobora kudandaza imifuko 50 cyangwa imifuko 100 mugabo ubu kubera mu gatondo n'imifuko 10 urayidandaza bikarinda rirenga kubera n'ugomba kugura byinshi ariyumvira aha ndabitware byinshi hariya ingorane zo kubirihira na nyungu y'umurengera irimo kaje usanga yari kugura nk'imifuko 100 nkomereza 10 ngomba 5 abarengana mbakamwe na twebwe isoko ya kimera nayo.
1: Amakenga rero ni menshi muri abo badandaza b'abarundi hamwe igiciro c'amatagisi muri Kongo kitogabanuka aha basaba amareta yo mpikuje inama.
2: Je kyo no saba kubiwanje no saba kubo kumvikana bo muri Kongo ni Burundi bakavati toroheza badandaza kugira nabo babeho uraniriwa ngakwibarabara naha gafuko no kwa 500 ndarunga rasho y'abana n'inzu nshira mu bufunda yiriha ukwezi araboneka ngaba bimaze kumera uko Yesu ndayabura muyo gufungura nzoshika ndayabure koreza kumanga imitahe y'abandi mu babande mugasha ngabo muyo misi yarari imbere na mitahe y'abantu akora
1: uretse ayo mafaranga ya douane abakongomani barangurira mu Burundi bongera koko hari n'ayandi mahera bagenda barariha mu mabarabara haba mu Burundi canke muri Kongo hamwe n'amatagisi y'amakomine ivyo byose bakavuga ko bihungabanya urudandazwa rwabo.
0: Joto iratuzi haravuga ubukene bw'amazi meza muri zone Ntega komine Kirundo intara ya Butanyerera ibintu bikunyuka mu gihe cici kuko amasoko y'amazi ya Rusengo acakama. Umukuru w'iyo zone aremeza ko ibura ry'amazi ku mitumbi itandukanye iyo zone ari kibazo c'inkora mutima akanasaba abagira neza ko bo baronsa amazi. Ni inkuru tubaza Egide nahayo.
3: Abanyagihugu bavuga ko bugarijwe n'ubukene bw'amazi meza na cyane cyane muri kino gihe cici kuko bakoresha amazi ya Rusengo. Abanyagihugu babona ko abagira neza bo baronsa amazi kuko indwi ishobora guhera atamazi aje muramwe mu mabombo nayo aya Rusengo akaba yarakamye.
4: Ningorane ningorane kuko urumva naho tunwa ayo yo mu binogo nayo ni zangorane. Umurundi kunywa amazi yo mu yibiziba ntugire ngo biroroheje kuri ningorane
5: turashobora ku kubyitaho nyene tugafukura cya kinogo tugaheza tukacyubagira twamara kucyubakira rero hanyuma harije naho nyene ateba nayo agakama iyo nyene iyo byanse niyo mpamvu rero nkubu ari kuzuba ari kibazo
3: hambavu y'abanyagihugu bangayika kwirwa ubukene bw'amazi n'abaremera mu isoko ya zone yaho ku Ntega bakogwa ko niyo ngorane. Mukuru wa zone Ntega Jean-Baptiste Karangwa nawe aremeza ko ubukene bw'amazi ari ngorane ihangayikishije abanyagihugu baba ku mitumi itandukanye y'iyo zone.
6: Turafise ubukene bw'amazi aho dusanga hari imitumbi mwimwe atanivomo rya Rusengo rihari reka tureke n'amazi ayo batangwa na Regideze nayo nyene nayo hari kuko kandi mavomo yari yarubatswe ariko yagiye arasaza. Tugasaba rero ko mwadufasha kugira ngo ikijanye n'amazi agwire yongere ko isuku n'iryokoroha t'amazi.
3: Ubwo bukene bw'amazi uvugwa aho ku mugwa mukuru wa komine Kirundo ukaba kandi bunavugwa mu cyo bitandukanye by'igihugu ishyiramwe Regidezo.